Kinatala nin ki amigos. Ktanuma palachaka katunuk mingachi kinkan. Kakatunuk minchik kan. Danin ki malakatsukina kan. Kalakasamanetan bi andana tawilayatit. Kata kalchiwinan butunan yomak tumtangalia. Limashki putunawin kak ni pashkatsinis. Gimalaka tsukina kan shpalaka tambi kingamalaka wani palan. Kingamashki palani kilistak na kan shastak na. Lama palaw. Maschiyu takisanomaw. Maschiyu lama chawe kingbukustukan. Maschiyu andandawi lako wengi familia kan. Lapichu na nama luwapashka tsinisi maschi ya malaka tsukina. Guayuman tangalía, amigo. Guayuman tangalía natalanin. Mi lipaks kaninta ninta taksa pitit. Shalan balachiyu lipas katsini patitis talakasaman walapipinatitik akatunok misikulan kan nilalakapasaw. Pero kanika wanda ninta wilayaw andangin gamashki kananak tsuputawil kinchikkan andang kasiyawin ki familia kan maski luwaka lilakapot sa kapukustun kakiwin, kakastinin, kalishkanit pero anda kingamashkinin talakasaman malakatsukina pasu wayawin jo andawilaw andas kumaw, salan bala kasiyawan ki familia kan, salan bala lipikwa du gatsiniyaw, skumaw, takhamaw, kasiyawin kintumin kan, nitsangkan tu animas na dungkin kingamashki kanetan, tsunan amaliti itas tumawin katu syawat. Tupuwa natin timbiliwali lakatit, lipas katsinit, binito kingama kastaknetan wanting kingama lakatsanetan siyan yunong katusawat ni kaman waslan kinga malakatsukin kinga kastakmi palan ninta chali chali kingama lakastakwaneman chali chali kingama shkeman ilitliwak takisanoyaw anawiskuhaw uso pala hinchikan pala tu negosyo ang kasiyaw chunan naman di itastuyawe haktum kiltamako paanaw cha kawak kisikulan kan pakikas matmaw cha kawayo maasta chigwene kimalakatsukina kan ni takatsi porque ni lalakapasaw cha tunongkin pero wanchung dunka lakapasta kwe amigos tus pala katakawa lipi cuando pula manga tu shawat. Lipi kwa anan laso kalit. La magnet. Kasana makoka. Hasta kinga kasama kokan. Uso kasama kokan gindata malaka tsukukan. Lima koka. Lipi cuando pula ma. Nishman wayo ma. Nakashmat ma winjo. Kanika wa du oxpulama kakatuno tiyat la talatla wa maka la makni maka la sokali maka la malaksputu maka lipikwa la litlaka maka wa shpalakata tumin shpalakata ka tusawat ni anandakasni tu puwanawish mbikili kataskininat kan tu wanin chuna xpulama, tu wanin chuna lama, ni kataksaw, kalipu wanaw, lakachune wata kalisit si yaw, litlanganaw, windin chuna xpula, kumakachis kuwiningin, shalakatu shawa, shalakluko nongin, shalan wata wancho, makmawakayawin dalakasini, kimalakatsukina kan, wantumpini chuna shlashtalakapastak na. Apulak tumkalaga pastak lipikwa liya liya kanisli makasna kakatuno tiyat kakatuno pais tachikiman katusawat lipikwa niya liukusil puto nila kashmat puto landa tislak lama laktanga chike laksputa yama suwa ni maka lila kaputs ananin tapatin
tatzingzat kasputna nama chunana maxpulama tushpala katakawa nishman wayoma tapalashla nama taliwaka nama nyatlakchanek tsuki centavo kanpalalanta tlajayau luwalila kaputsan dapatinin tsukul chunana mana aningiltamako lakapasta kanchiyo. Pero kile katsit kan, amigos. Kile katak sat kan siya tushpala katayo, ma? Papinawishik mi sikulan, taninda paksiya. Wanda kakatuno sikulan, ganika wanda niya ko sikulan. Lichiwi na makashpala katayo, ma? Makatsini na makambicho na anala, nakilko makasya tushpala kat. Ni pala matsak makashla, porque nda wiksta chiwin, handan chuna wanit. Luego shli kanan bicho na nalay. Pero la kachuninchu, la pinipinak misikulan, ni to katsiya, ni to kashpata, porque shalan ni palagimala katsukina kan, kashwilini tan, maskimani nda magtakasna, maskimani talakasaman, tawapa tim minchik, kasiya minta makun, katukawa, ni patinambat, skupli anawsh pala katayo maksninchu na kingakspulayan. Patsangayawi, shanila katsukumachan katukawang kasiyaw, shatingkinga maskiman, tingkinga nakasamaman, shman wa kinilita katsangayan, bichali-chali, kaswanas, katasiyol, kasuwa, siwandu, gile kasitkan, wancho waspala katangkimala katsukinakan, skup patsangayaw. Kacho na taya ko si kulan. Tini la kapas ta kambala na antanoy na an maskin baskatsin itlishmala katsukina na an shakatli na an kisini ninda nili makwan wang kinda skuhut kan wang kinda laka putsit kan usukatuka walik chichiwilaw. Ke amigos, wayoman ka lamala kapas ta kaw. Tuwa ni nila kataksaw tushpala katansyo na lama. Pashlilat kawansyo na namaks po lama. Uso kakingali makaksamakan katsyo na nalay nito katiana si alistal. Di nakatas kinaw. Shalan pala katsakong kinatalanin kan wante ang koksikulan. Uso wante masiyuma. Shalan bala nakingali siya katle ko yan, pero lupine kalas kinina na, chunatan chali-chali, nito katsiyaw. Pero ni matzak ni tingkimala katsukina kan, waslas ta chiwin katle ko yin da chishkuwit at kwandeng katlas kengoy. Wana ko yeslan tushli katsir kan, chulan la slita magtakasat kan nilan la nalangos la tamat kan yunong katushawat. Wasla kingalak katsanan, kingapashkiyan. Kalekas tagwakawis ta chiwin. Danin kastinan, slipak sindungin magpukamaw, wantungin ni katsiya, katsiputunaw. Chiyo yung mantanggaliya, na lama katsiniyaw, lan lang kingakastiyan, kimala katsukinakan. Skalas katawila amigo, kakaspatilan sa wani gimbuchi na kan wandin di malakatsakan sa yun ng katusawat liwa kayak to yung miskat. Wancho yung mas lima katawakat nas magpuwama ko por eso kataskinin ang gol tunok spula aksni yung manatsuko laksputang katusawat liwan na katsiputo na wingkin porque tuwa masin tunok spula wanakos. Naman siyong takaste ako sing kimputsin na kan. Kuinda na tlawaya titi yuman ka tushawat wanako. Andak lekas tawaka ksan Mateo wang kapitulo 24 chu versikulo 4 klimatsu kima. Andan chuk versikulo 5 naman ti wanakos. Suwan din na mengoy andak kinto kuwinin na kawin na koyan biwati yayo man tamalak nun tishlimin at swanit ni titaks kawiyatit wanakos na kashpatati titipikwa na lata latlawakan
nala socali caninganica gua. Pero guayo man tulipicua lana nalila caguanatit li guanacaguanillan. Guantunox pulay, nina guayo ma guanduna lilax putanga tushawat, hasta alista kuslana la. Liwana kakashpate tiwanakos. Lipikwa na lata latla wako ganika wa. Nalamak nikan. Nalayi yung mga gera. Na lamak liputongos lima paksin kanilaktlanga na puskun. Nalali sokale ko. Wansyo yung mga nalimini tapatin. Tatsingstamati yunong katusawat. Pero nalipi kwando nalay. Lila kaputsa na tachike konga tusawat. Laktlanga kastinin na laksputta wila. Laktlanga chiki wandun sa wakanitin ka tusawat. Til na laklatama. Naktalama ko yin da chiskuwit at pagswandi wila ko lamakosin ka tusawat. Namakne koy. Pero wayo manduna la liwana kakaspat tiwane yuno kakus kiltsuko na wane shli sputnika tushawat alista alko namin walanda na sputanga tushawat chuna naman di makatsin ako singin putsin na kan wandi yung mandiki chisiliw kayak tuyumilkat pakaspat pati yung manda makatsinin liwana wane paka tus pala ka tansyo na porque andansyo kinga kaltika na sa tus pala ka tansyo na nalay pula na kinga wani ka na tu ka wanalay porque wayamanda kasas kinin itunjus pala ka tansyo na lilama wayaman kinin tung butsa mao slika na lanzawan so wandi na kinga kaskawin meko yan biwati yan kinga malaktasti putong o yan o sumalaktasti na wayama makaminganit wayama malaknunit in lan putawil lilakatit danin at chanaw pero lapika sa lakatusawat kakinda chiskukan ni kakanalan ni huwaneyo no kuinda katlawatit binina ti katitasiya si wandis likana chuna na wan chuna liwana kingawanikan ni titaks kawiyatit pula na na lang katukawa nalaye yo ma lama kasitsit la sokalit na lama knikan na la sokalikan na lama asputukan kanikawa pero nina wa yo ma shli sputnika tu shawat wan kakush kiltsukuti yo ma kakuli wana kalika tsitit mbiya talaka tsuwima ngiltamako antancho yo ma liwana kakataks we amigo pero lanza na kataksa we yo ma lapini anawe kini kisikulan kan kanika wanka tushawat klaktanga kachikin klaktsuka chikin kapukushtun yako sikulan dani lichwe na maka yumasha tlan tamaka tsinin lekas tawakamako yumashta chiwin kimalaka tsukina kan kishwa maka shpala katalanza lanit lanzan kimgama laka tsukika netan shatu shpala kingama kaminganetan yuno tuwani talakasamani lamaw yuno kingamashkin kimputa wilkan kilatamatkan kilistaknakan kindamakonkan kilakskatan kan shatush palakat andali wana lichwe na maka pero lapini anawin siyo porque nitas wani yaw wangindas kuhut kan wangi familia kan walipikwa negosyon katiya tamakon alipikwa hasta niya salta tayaw man wayo man kingama katsangaman shman wancho ginila kapastak maunchali chali nili makwani wambala na pina talaga nuyak misikulan na pinapashkat siniya mimalakat sukina bimalamanin katushawat nili makwani balato na pina lila katayaya nalipashkat siniya porque nitaswaniya amigo lipi kwandu makatsangkamaw yun nung katusawad.
amma guan kingel tamako kan kolo mau namingel tamako nya sangatita keu nya sangatita wau nya sangatichiwenau nya sangatila kawanau aksnikunjo lipo guamau na wan kimbota makan bisa wenjo kisikolan kan sa wen kisini yawen kimala katsukina kan sa hulakata kisputa yao pero ni tlawaw aksinin tlanslamaw wikong islamako amigos kaspat pa kuyo man programa katakastik misikolan kapit kakita lakano kakita tsokost kimas tambash katsinil kuang kashakatli mi Dios washas taknan kaputs ni wantun kanaldi kushitlam milak pin milak kastap wang kalakapas taktindi makaminitan yunong katushawat kalakatas salapi makatsiya mindalak mindalakasin wandun tlawanitak milatamat kakasapalani na matsangana niyan paski yan isla lakatsaman isla uksilman isla lanta malamanin katushawat lipikwa isla lakasamanitan maskinitan ni milatamat chali chali malakawani man tatsuwima yumakcho motori wanduwek minpulakni tink tink makawama tushpalakat ni kushnilak sputma makasali pina shalan bala ayalapa te unung katushawat tipu shamakawkat tatumbu shamakawkat tutumbu shamakawit tatipusham uso tatipu shamakaw ni katsin pero makalama yuma wandu wilini ni tanin kimala katsukina kan tuwanin ispipaklaya tuwanin italaga tsuyak mi sikulan kapitean kaspata hasta chihuin kimala katsukina kan paksin juntu okspulaman katusawat nakikatsiya lakin biskalas natawilaya lakin biwish nina lipu wana wambiwata nalipa wana gimpuchina kan washla kingawan itakini andan chiwina nit gimpuchina kan ukli kasta wakayo mashta chiwin andak San Mateo capítulo 26 o a versículo 41 luwaskalas katawilatit kashakatitit mi malakatsukina kan kalakatakilputatit lakin binina taks kawitapayatit ni lakatanunda ni napinatit wa mi espirito kan washla luwaskalal wiputsama shmalakatsukina pero wayo mamindi atliwa kan luwaktsanganit kashman washlan putsama dushalakatushawat no man quien cago en yan. Anita lo loxati yo manda chiwen. Amigo, luwashrikana. La hachunin engin, scoop anawi wandu, kalita katsangayan kashalaka tushawat. Nima katkasayawa wang espirito kan. Kashman wa kindiyatliwa kan. Masaka ni mau, kashiawa mau, kimbulak ni kan, katuka wanda makano mau, lipikwa liwat, luwakamma, tlawamawin Pascua, tlawamawin tatantin, kanikawa amaw, lakastan amaw, kasyatu kawawantu makakchanaw, paksatakatsini tlawamaw. Pero ni lakapastak maw, binatakilputan ni Yahweh kimalakatsukina kan, na makamaktina na wishkam, wantingichiniti makasakiltamako, liwa kaya aktoy mil kat, tila kachitli andak pumachero, wayo makskata Dios, wayo makaputa shtina, wangiliputzat kan, washla kingawanin kitk kama kaputa shtiputonan, kakilaktandit, lapinina kilaktanatit, ni katila sinchipinatit, andaks pastun kintlat. Lapina kinkana laniyatit, man kitina kilipa wanatit, entonces wan kintlat, shlakskatan Dios nakalimashtuyan, kingawaninitan.
Quinda catlaguayomanta macatzinin. Wandunda no macha anda cartumenchi que yomantan galilla. Ni pascat catlagua. Catacaste andak mesecolan. Capite oco. Spala catambe milimasa tincacni. Mili pascatzinit. Na mile catlapalanit isle paxuantunitlane. Aciyak mindala capastacna. Osutlawapatik mila tamat. Namatzangana neyana amigo. Nikatitzanga. Nalaktas tu ni Yashli paks wantun itlan. Nakatsiyan chun tu shpala katakos pulama wantun da katlas kinin katliya. Na aksiyan at awiliyan chushman wanalipa wana porque nikatilakspot na makiyan na katliya latama at shlipan alistas aksin at chipina akspashtun ni mitlat. Chunan kin gawa ni yan ikstachiwin. Por eso wankin balakat. Luwak pasuwa ktaktsiyan nit. Porque shpala katambik kan Lanesin Kimbuchina, Makasakil Tamaku, Kindas Katak Makamartinas, Klipawa, Klilama, Ayakleko Luma, Lua Klimas Kinkakni, Kimalakatsukina, Nachunangatlawape amigo, Washpalakata Klimakani Machano Yuma, Shatlan Tamakatsinin, Dios Kakamaktaya Chan, Milipakskan.

chiwin, kandas tumag kilatamat kan, suwantunina katak sa huwantun chiyo lama gatusawat. Salan balakin makpuwa mau, pekwa mau, lakaputsa mau, kaniwan balatoks pulama, kaniwa lasoka limaka, lamak nimaka, lata latla wamaka, li lakaputs, luwa litak stuknita wa, talakaputsit, tasoka lin. Nishman wa yoma, pero nachunak laktanga, tiyat na niwilako na pushkun, lata latla wamako, lasoka li putongo, porque lamak ti putongo, shlima paksin kan, kam balacha tumasu cha tuye pushkun ang butan, paks kasi putongo wandusla ananga tushawat. Luwatuwa na kataksa lakapala sa tushpa lakatansyon na. Pero kshneng kashmatili yasta chiwin kimalakatsukina kan liwan na kingawan ni manishla sa tushpa lakat sa tuwan butan tushpa lakatansyon na okspulama. Porque wan ki Dios kan oso kimalakatsukina kan ni ka kingaks kawinitan. Kingamash kinitan ista chiwin na win tanin kashmatmaw kakatunok kisikulan kan malakachama ko chak chiwinanin wanting kingali shakatli putongo yan. Pero mashalan ni paks kingali makwani yan. Ni anawik sikulan, ni talakatsu wiyaw, ni kingali makwani yan, ni taswani yaw, watawang kinin kintas kukut kan, wataliwawan kuinda tlawanitaw li makatsangamawe wandulu washlakas king wanduna li taktsiyakaw wandus kayana li katsanaw wanduna li kataksaw wandus palagatan chunaks pulama nishman wayo ma kashmat mawe luwalakasu wata danin nekoka tuwan tachikima ngatushawat spipima lipikwa laktsangamaka tiltil laklama maski laktanga lakwanchike pero laksputta yama tushpa lakatanchuna haksninina kataksaw lakatsunin watawa li makmawa kayan talakasinin kimalakatsukina kan puwanago in binikinga paskiyan, ni kinga lakkatsanan, ni tanatala nin amigos. Kwasle wakinga paskiyan, kinga lakkatsaman, porque makamachas tachiwin, kasmat mawis ta paskitat, wandushlan tla waputane alistat, paks kinga waniman, kasman wanchungin ni kuinda tla wayaw. Pero wasla kinga waniman, skalas katawilatit, Kuinda katlawatitin kinta chiwin wanduk kiltashtuma chama cha astak minchik lakatsuk ta wilan katalakas pitnit dayan ni mindalakasin lishkanit milatamat wangkit nakmatsanganan niyan walapi nakilaktalakatsuwiya kilwamashla shlim makwakutlan ko lapat staknanal ko tan kunda tsuwihiya, lakawanana, chiwenana, lapulaya, nika lakakatsandiyo mangil tamako, nika lakachipini, kapite ang kashpatan kinda chiwin, kingawane manisla. Andanchu yuma lakatak sa wimpi, washla kingama katsini manin doon lang. Washla kingawane man. Lanna kalila ka uwe yoma porque kingawan ni taning kimbuchin e kaneksnit ni kichis ngato shawat. Li pikwa na laye li nin, na lalama kasitsit, na lamak ne kokan, li lakaputsa lan la tapatin na min, li pikwa na tzings tamane na laye unong gato shawat. Lipikwa lanza na nanin tuni tlani na kangalay talaklaka siya konete wandine konet na wan li lakaputsan dunoks pulanga at usawat kingawa ni manesla skalal katawilatit porque talakatsuwima na min kimakaputas tinakan waslayo ma wandina min ni askatimil Achiwenan kahawan min tiya wanting kanalan mako chiyokil tamako. Pas kalat wila, palekas tawakapatis ta chiwin, pakaspat pati yung

mala cuanta maca sinin, papin batik misiculan, la pichona, pues ni macpua willa, ni le puambat, piwandu la mawashta la casquini, kimala katsukinakan, ka kingali malaka pasta kaman, kingali shakatleman, binakan ala niya, nalakta la katsuwiya. Ni kamakapala amigo. La pita no machayo manda chiwene hasta kminchik, kachiwenan de yonuk programa, diwanan akmakataks niyan, nakta chiwenanan, nakta tlawayane orasyon, nanaklakapasyat nanan, la pitlan kunakana chastandan ni wila. Niktilak katsan nishta chiwene, kimal katsukina kan, porque esta kinga paskiyan, kilikatsit kan, kilakashmatat kan. Kachiwinan de yonok programa, katsoknand, nagtatlawayane orasyon, nagmaktayane kshlakatini Dios, natangtsiyaka, shatsangani wish, shakotni wish, nialkatsiya lan lana paksa lan lana makashtaktaya, akshnin kanal niyan kimbuchina kan, skup na patsangaya. Nialkati waput, nialkati talakatsuwe andanda nim kpuwanan. Paks na makashtaktaya, wandu ni lakwan, watandana talakatsuwiya kshlakatining imalakatsukinakan, wan maskiyan islanda aktiyane, andancho na pasuwiya, andancho na kaknina niya kimalakatsukinakan. Kaspat pati yuma wandu, kingawa ni manis tachiwin, skalal katawila, ni katsiyaw, Tungil tamako, to ora na miningin po chinakan, wambin na min, chunawan ni ista chiwin. Wangatu shawet, wangatuka wan duk malakatsukinit, waningi malakatsukinakan, katiyatashtu maasla. Pero wangin da chiwin, ni kachunata katiwasla, paks na kandashtu, wandungit kwaniman shangatin. Wandung kashpatpat, wanduli chiwin amaka, na kandashtu. Ni akzum balatu ni katakandashtul kingawa ni yanesla. Puskuinda katlawa amigo. Chunana amanda no palacha hasta kminchik, hasta kminga chikin, hasta andani wishta maktakaspat, shatlan tamaka tzinin. Kakasikola natlawa chan, kimala katsukina kan, milipaks kan.